0: Uy dari gorki, kami seka ya mak tage, isit micirake, tak kami kayo tawan. Da nira ni chako, ya kanta WhatsApp.
1: 36-24-97-08-52.
0: Nako gran resistencia ya kanta.
1: 137.
0: Da, kaya wota ke kay chiken ka na chala taki, ya kanta.
1: 911.
0: Da, ska kaita na dokoshi, isit ya kanta ka kaya ay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake to kami kayotawan da nyira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da sa kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ketalo.
2: Here's a song called

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekay amaktage ishit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kaytana dokoshin ishit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo.